Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni to nsise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu

0: ẹja mọ nkan ti an se nbẹ ori ile ta wa duro si eni ta duro ti o lo lohun lai de pe rara ara sa mo lai pe rara ara ibi ma di oja agbaye
1: amen
0: eto olorun niyan ko se eni ti won e kegan re sugbon nigba ta gbara olorun ba so kale egan yo fo lo oniruuru egan la ri ninu aye ana ninu aye sara sugbon gba to debi kan duro ogun egan se kini o otan patapata laye re egan ma tan
1: amen
0: amen yeye ma lo sugbon ani di agbara olorun ani di agbara olorun o wa so fun won pe to ma se pe mele nwa emi na kuku ti mo pe nkan kan o sele mo mo pe mele nwa gbogbo awon to do ipata e je won ma lo o se ri eyin oluso agutan e je gbadura bi eni won wa nitori pe tani kan ba ku ninu ijo gba nibi to gbe josin iwo na nwa lati ba se eje ore godo mura gan ba la boyun ba bi mo ti to dabi eni wi pe a dupe pe emi eye but oku omo lo bi kin lo go pastor be yesa ndo ba mo ti o ba da eni kan duro to se pataki nibi ise ninu ijo to wa ko de ri se mi o di liability si wo gan lorun a je pe won wa o na n fi se ki egbegbe odo re eyin mama ati baba awon ti n wa yin eyin oru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo olorun to gba le ti mo bi obirin gba oko osun nitori wipe eni ti won wa lo mura kankan kan ye o de si pataki kani ko kan mura gan nigba ti mo ba n pe adua agbara la ni disa bagbara ba de awon to n patewo ni koko to n so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo olorun lara wa yes o ti o sele niyan ni jesi waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu jesu oluwa tan ti pale re mo tan won ti gba po pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba lakoko teni kankan o fokan si oba awon oba jidide nle adi ti olodumare ise awon apostle lori kini nbe yen e ka wara wara lati ese ikesan ehe a to papo su eh bi a ti wo a gbe soke awon samo gba jesu kuro loju awon oniyeye to nwo ehe bi a ti tejuma oju orun yes bo ti re oke kiyesi won duro leti odo won aha eh.
2: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Yes, na yi. Ehn. Eh. Hallelujah, hallelujah. Gbogbo awon oluso ti ani won mo so oba awon oba. Igba ti oba awon oba yo jidide nle. Nse la won gan sibe. Ota to nso yo gan. Mo de be ka mi yin lagbara o. Mo ni ota to nso to nwa bohun o ti se o si. O ma gan. So ani di agbara Jesu nigba opin yi. Nitori pe nkan ti o to nkan lawo eyan pe ni nkan. Ninu we Matthew ni ori ogun o le mejo. E ka se meji nbe o. Ba wo ti to bi agbara Jesu Oluwa. Matthew 28 verse 1 and 2. Eh. Eh? Everyone's okay. Es soro gidi. Aha. Aha. Benny. Aha. Eh. Eh. Latoru. Oyo kutako na lenu ona. Ojo kole. Eh. Aha. Won wa riri oto eru ti nbe lara Jesu Oluwa ba ba se

0: awon ebon kan ti se me si wa lara to da be ni poku ko de ku a lo mo ni olo a so pe ebon eni kan be laarin wa to ti dogun sugbon ohun o du soke a le gbo ni seju yen ka to lo ti poku eyin te ni ebon kan lara tabi ekeji e mura dada ke gba agbara olorun ke le ti tun pada tori be ni kan ba gba agbara kan ta gbara n ba lo mo lowo e je ko ki life we lo lo yin o to le nko n to ba e mu ti an ba e bebu lorun re loju ala ti ni omo sare lo ni ho nkan ti se lu e ba agbara olorun o ba de lo po nu aye niyan ala buruku ba oye ko wa si waju e loju orun loju ala o je jije nitori ki wa ni bagbara olorun ba wa e to ko nje lowo ato nje mu gina ni andebita ti bere agbara o fe dawo le nkan ri aya re nja agbara lo ni bagbara ba de ko si to dawo le ti oni te sibo ti oni te si waju odi di odun merin lori ijo kan soso eyan merin odun merin lori ijo kan eyan merin inu amere ri baba n gbadu enikan sun enikan wo ta enikan lo ri to le mi wa enikan joko kale olohun ni pariwo mo se mo pe pa to to si kerin won go ba pe yo gbi ba gbi abi to si kan to ba pe to bi yo gbi ba gbi yo ma ba ti e lo bagbara ba de enikan soso lohun o tule ti o ma ru lo be bi e wa wo okunrin kan e wa wo mami kan ti mo ba gbadi mi o ti ri ru eleri o adura to gba fun mi ogun mi se kini o ogun mi se sugbon ti o sagbara bo pe nkan fun awon geje elomu kan wa bayi wa elomu kan wa o ti ani a abi o ti e mo pe ogun to ti e le na ni so won wa mo be ni mo ki ani nbere sugbon ta gbara ba de nta bere won o si kini wo fun wa nta watch.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Iyo pe ni porita ko ye mi a fe ko ni to fe ko ni yen ko ma tun ko yin lo tun ko e diju yin dada tori akoko die ni mo fe lo awon eyan olorun ti sadua fun wa beti oro ase to kan mi a gbodo bere agbara ki to bere oro ase yen